Tepetepeki. Oe na poka kiripes nuarekan o riposi na kinta yanea. Hai ka akarika kapupuen jaon nape. O karikian wari bukin karawan pepeirin ka inesma piptakin kanwan pong. Epo tokai kapupungan harun karawan tepai tawan muyayo. Irowi arapata may sinaligo ay ka de ICLEI South Asia. Te isha Let's Partnership. O maninaki man de NDC Partnership. Esana pata karikira kei nu akin kataniye yon terapakau. Nika ponganan mare a karawan tripos. Esa disi yeo ndi kripas Salans Football Federation na teke wakawongu ni kota kukreina. Numuin mwan pon anasim ni pusporo kripas a teitei. Hari eira takapon takawan pui meona ua. The FMF Inter District Championship 2026. Yon PC nupo yang kwananwa. Eta utekewa pa engenke hakonaki rona yeya ae senganga te siim mei pisi. Me akakowa pa tayanroro hakereki hiroya kain te siim mayo. Apondia ina kireke. Nkai apon konan kai tarai kain na yasim. Eta kiri tekewa pa. Epon kurakurana pa te takakaru puakan taruari. Women kain anasim kiriba saikuwa kinapa. Imuin poya rin kwananwa. Hana mga tauroa inuaki na kon poya. Kain anasim kiriba saiyo na kon tingapong. Ibukin kanuan tilik knockout hari wakin kai. Tenua apmakuro ki yasen wakin mangaya te apmakuro. Te kampana ay dikripa Screen Energy Solutions Limited kede KGES yon de solar grid system kede kurakura mentai. Yakamatoa yu de Chief Executive Officer mende ki KGES ani nunta ke tokamewa. Ketu kamewea, ntain kauringan ayapungin sinia. Hankosa pa ape aikaipun ripono yon na peyang o takawa eta porure yon nunotoa. Hanu makuria ke ya ismentai ilon takarigina ke the Global Green Cross Institute nona kimeana obisa de KGES. Ereisan takuna yeipa tep makuro e re yapun wakila pe makurian ana is mentai ronde eco care niko takimade CBS. Nena ano takarikira ke yori pun manenaki. May ronde au teak na Austeria o pun tuwana takarikira ke rangini pupoki. Ibu kini ka menuan na noto panin. Kiribas ke ka menuan tiyo tapanin ngkai takarikira ke yo e isa kia manenaki kuna ni bepene ngkai yemeo mentai. Rorongon de betepeke. Esa pa panukin ni kariaya pa enanga wapime ni mewa te milion te kina inanun ni mewa te riki pa anapuka na kontuwalu. Ipokin kamenuan metanuin na pena o karikan na pena na kotari nkaya te imeton rotaki mendikira kini apusintari. Ya katanwata te puaka yo ana Prime Minister Papua Nukin na James Marape tapi uwa te tahi miin lokon a tokon wana yon funafuti ke meroro ye me tan kare kerongo ngaya me ana prime minister tvalu ha feleti teo eta kumarabi ba apena ena ngani mewo te million te kina ni katoririki menna na kata umana ana tau te kan ni poka ye tvalu yon ana waki tvalu ni kai tarabi takin kan wan bong te monna ngamane men te mewo ni million na yo yasan ka pek na kon ana pota ki nimane tuvalu nitarupa enawaya kwa nuwaki tayen makuri yibu kini kamenuhan metanuhin tepa. Esa ntea kina tautea kan PC pa anake terakan pong ni musirawa yibu kia kain PC ntakan mepong kita mwan pong terrikei ingenki epakara tekaonu pong te Fiji Day. Eta utautea kapa enapon karawa kita kauring yibu kini Fiji Day ntepuilan Oktober. Ada uti minister ibu kini tangan ipuaka pio cikun duan dua pa Fiji Day ipaka roi tokonu pung hari angina ya iyo amata aki makuri. Ena kutu pepeiri ani ntaurumin nana siragi Fiji Village News ibu kini karikende musirawa ina nunte pungin makuri. Mitaro pa ana maisiriki ya iyo amata ni ira puakon te kauri ngane. Hon kota tenano napa tere itaki hao utakirakean apaya pisi.
setan tei ipakin tinipui apan te jana apan metakun te kawapong ge ekena ki teripuripu ipakin kapongan nana ipakin karikan tepen nakotari haripun tuwana ananga tivalun kati imetoa tawakin napena harite imetoa nikana kina komende kina ken nao hangin apan tivalu ake ameka yei te puina te ngao mata ponsi uowa te mita rieta ia me yontari o tuvalu pon te wana tepe rangi ni kairo taki meni pipitake ni kanuan bong e tau te minister ibu ken leitaki masina nuku poson panapa na kuya tan kairiri ake haponui hapowi yon tuvalu ima in the pre-cop pa te inkai yon titano e angaya ena muan rotaki meni korakorandi abusi te pre-cop pon te meroro kata roi main roi te powi at the United Nations COP 31 are na popoto kanwana yon bi bitakin kanwan pong akario yango yon de tukon kanga nga kya anarik mayai na karawagi te COP 31 yon teki ina no pempa terikayo rongron na nape ira ka yon te popota bun tenga o meta ki asan mamas ina non kawain prince ni kaputa Ngkai awa ke tayin tereirei ni maas ni kosina no, o ni mga rona ki hirouya ayakaro, a tayin tereirei, a keri a tata awa yarapata, tanu makuri. Apo ni maas a tayin tereirei men the place de la Republic, yon Paris, o ntua ba ariyei ni kamaita kirikita yan poka, yupukin poutokaya reirei, o ntua nawe ba ariyei Brisbane na kirangin, Kayo awai ano kuya tan masin kosinano. Apo nun tapa prisman, metan kosinano yon leon, o imaseli, iki akapungan na yaitayan tia kes may maseli, ari akapungan na yaitay water cannon, ibukin ka mayna kuya tan masin kosinano. Mayan ora kipa, yakarakuri kita kanganga kita untapa, nikapota waki metayan masin kosinano, ake may mayna. Prime Minister Sebastian Lekonu epundangin kapua kai ayawaki tan mas sake mei maina aki akaroi makuri nurupai hanika itara a ntakuri kipa men muan wakin de mas in kosina no a yei wapota ngaun manimen na tain tiriri a wan ngaun manimen tan riri aki asa ni kuaki ni kotakinapa me isipua tangaun manimen praise man rorong men panan kiripas

na ko ya nasina tama ka me pum o nasini yon tapito we miang si me pum o nasimi me sipumi yon Christmas poya me pum o nasim yon Christmas dina ta apiram yon nam tapo nusiran pu nasina e mengu me nasim mita yon nami kaibuke isapen Sibuna e tāwea sīm nam reirei USP PC. Tarina me mānena yon dunous. Tarawa o ibone gami age hamākina te karu. Te sibu. Te rau awa i takaina pēpesintangira kiroura ai āpiraam komayanga. Sikosa me tenu kāwa ki pā āpiraam komayanga. Yasan kia kāwe tēna me irau na suana. Ntepong e takatina pong.

Yo y suwa nakito pa wabu yimbe ono wa. Pakene mete na yapone kor yapone kara. Rabata na yewe na ilo un nasina iponiki te meripu. Ah, ena kaya kini nga apong jawa te boina te moni nga apong. Taka tanoa ta yano kome ilo nu buuna ene i temusi kaya o ay nasina masipuna yon iponiki. Ayo, tiyanin na tangirag ba Irian takatanong ata. Nanukawa kayo.

Doroy, Doroy. I tell you, yo. Hey. Doroy, what's your name again?

그러시고 계야.

Ke tako maane ka kukurei, ke te mea ngā ka kukurei, ke awa nari a nākiru ya kain te te kuaia mei runtun. Ia ka rukoira nara tai, panaan meuri FMH number 9, te pui mea uowa roi te ministri muin te awa ni mea uwa. Te pui mea uowa te ministri muin, ono uwan te anon rapa, kia isu wana koe mke yanen te anon raina. Ai wara, te tai ayun kan, nere senang wāki na kon nara awa ni kakakipusari te ni mea uwa Ngai are I main toro kon nau tare pon kia sena kaina ko mate taina kon nara sponsor nara rime wa kia te pota kino kua kua ko te kia araki I manga nare tape me te breast cancer. Sena ngan na te tai yong rae kina nana rung rung wong kia mei kanne angaro yam tai kaka wong kia te aropa. Hena pepe te kia kante sisiraki are kona hitara mga ia. Kona meuri rikin kua ya kua ngongura sena ngwa kina kon nara rime wa kia ngkai.

katawrawakin ni mewakin tu wiki ayu mentipota ki kukin ti mewri oka tu kiora ki ni maangan arita pe me riyakin antara ruan ti mewri na ina veriveri ni garki pe me ti program arita pe me tutukuan dikin ti kensa iru yo onipa o riki aini Oni kapua ki kanakuan ni panan kiripesi pukin nunguram irung ti tautehan na Australia ki ti defense Tikensan de memme pontuwana me bohon dinanin tikensan tirapata. Eri iri kiruya aini ni kapta John Nabe. Nanawari te potaki ni kuakuan John Nabe ki WHO. O yes, pangkana tibukua me isi ya ometa ki akunia ki bayi menin tikensa iruya. O tingaun me wamen me ikuakoya eri kiruya tikensa ni memmeya. O waki wane ngaun me wane men eri kiruya rinanin tikensa aika ahohohoro. Ya khadiri ya nebe WHO ba te kensan de memme puntaka uwa nikari nani kensa. Ari irawata mai siyo ameta ki asan rota ki kieni kapua nipai mea uya mei yai. Mei iyo ame pere kiribes te kensan de memme puni ngaya. Ari ya muanna ni mai siyo ameta ki asan ipua mea uya yai. Nikapota uwa ki meri nani ni kensa ki tape uwa. Nuwa tenga wapui o yei tenga unu mea uwa meni mai siyo kiribesa ki asan ipua mea uya meni te kensan de memme. Sinataraya pa tikensa saki si tikangangan John Nabe. Mengaya pun tikangangan nabe yon na pera e kiribes. Te muantayin si suena kona antutokuwa rekena na urupai tikensa o antutokuwa takapuani pai kipuwa ni meaun temenna meyei. Yarana ki tiorake tikensa ntememe pa pun tisa sirisiri e yaki kakarungwa. Kioina pa yaki kona ni kosi kanikinayana ntetai yari muandike ya irom. Me nangin tetai a kos kanikinayana nkana ya kurakura ke kakaya kirom tiwameta. Aikai kan kina yente kensan den memme. E merak memmem na kia bukina. Tapun memmem o ni kaputa. E ribuna ko ki ake tapun memmem. E peura tapun o ni memmem ni kaputa. E kokokoro buburan memmem ke teini memmem. E natara nuus ke ni metua o ni memmem. Kanga aron teini kunin ti orans. E na yei tekiri pia pia ki tepai ya sibu ni memmem ke yaani pein. E na us ke nsibu memmem. Ina yei tiran e nako meitapon memmem e itari memia kien uraura. Antai kaana kairiki ruya tikensan den memme. Pon naini, on haki apaka yaririkin tiabui. On kanapon yei namosu. Sakisi ngaya, men kanako merikarika imintata yariatoki. Orakin naini miyai ki huomakoro. Timuku onimekin temengin. Ika korakoranepe kairikin tikensan den memme irom. Men kanako kawaririki kapungan haki nipayaikai. O ika kirikaha karawatam. Nakon namdiriki merurum o ntutukua kiriken tikensa nte memme irom. Ika uri ntipotaki ni makuri bukin te meuri o katukioraki. Pairariki na taakin kankina o enankakawa ke taakin merurungin memmem payei tikensa yei kiakia. Ika umaki pokonopundrein suusua memmem ni katua na makaina ibukin tikensa naroni korawana yu. Pusi tapun peim o karawa tohtoana o rilinga memmem o kakayate paye esipu ki tenipiapia yon memmem. Korawa yu yon memem ni kaputa o ni korawa nepe yu ni memem arisito wana. Ipukin na yu aka unga ki ometa na kodiki aini. Pankana yei kan kinayanti oreke tikensan ten memme erike irom. Muantai kawarira ina vereveri ni katua kani mepungkuraki. Mantiawa uwa na konchawa ni mewan te pakantai. Ipukin ni kakua wanroi tikensan ten memme. Ika kawaki yu pe na muantai yaki ni korawa ki tesisuo. Ome ni kakua waki pa ongan waki naki makurin tutoko o pa inoraki imaini korokoran te kensan te memme. Muantai ni kakua wan e kensan te memme aipun muantai na nepe ni pa inoraki yaki. Ngayari, aipun panan te potaki bukin te meuri o katu kioraki ni kaurin kati metuwa ni karawa ni kawain tutoko na honcho oraki ayo. Tau warawa watam meta merua kati metuwa te kamerun tainako kang ngamarake ika peran sintainako. Kawaririkia ki katu katemoko tekoupen temengin o tenankona. O kati metuwa teka memme ibukin tutokuan tekensa nten memme. O sika ungaye rora nipene paana siswa ibukin kameona nakuan tekensa nten memme. Ibukin panenin rongrona o reitaki nakon tenampan tarepoon. E isuwa hawa akia uwa wanua towana akia akia ntomeaki nakon uwa awaruwaewa nikatuwa kanimepoon. Pa ekakawa kiriki tutokuana nakon nikatuwa kanimepoon.

Tara na yay te. Iramen ro kon nautare pun naron ta meron ta bakantay ayo. Me ingen nan yo sina te me ton pun ko kyo kate tai pungurai kinan anasa puto ka kiera sa puto ka ran me wake naron ta bakantay ayo. Kiera yaman na ran me wake. Sina ko kari kita tai yung rai kinan nanarungro imain mga noran tare pun nakalay mo ila. Yon naranampan tare pun isuwa na me wake taporo wowa. Awa isuwa na me wake.

Oh ya mga tuki na tayo na rungurungo responsa yu. Ngayari ayaw kanta ni ngay papa ki pangkwete sa makuri. Ano ya kwato karapi wam no kilikaki. Ayaw am tay ni kakaki busum. Kitero pa kunaki na mekina te tukuwa ki. Tuki na pate angin to kurakay. Ari kwasan hindi na nun yun te tangay na yanak wayo. Ngayari ayaw am mawa ni kakaki busa. Ari na kunan na nganu ko te temerurung kautani matam kau ngakim. Tero pa kunaki busu ka nun te tepakantaya yu. Ina nun namtay no kilikaki. Kaya na yan mo yung am tirana ko kanwan nam tay may kanne. Ayo arani may wake as wake ng kay nanona. Kaya na sinan ko ni kiripas ki anaro na bakwara isira na pa may kanne. Kaya na yon na pa. Ti anon tay na merawaki. Ayo arani may wake na kakakipos as wake ng kay ay. Ipagin nam rongrongon naratay mong kay wapi menemewa te menestimo in nemewa. Arang ni pa isita tay. Ki ngayari sina mga kanta ni nga rokon naratari po ni tayo meto na mawatirayin ng kay. Ang nga tapi watitay kanta ni nga rokon haratari po.

0: Kapanya na sa nanano rari ki ara tareponi main mga ako kakin anarongorongo te breast cancer. Mauri, tani mea wang kia. Mauri, ngke ko tarepon mea ya.
1: Eya, mea gai.
0: Mauri, mea gai. Mea gai, te sisiraki ikona nga esi kia kairua. Kana mon tai ni kunia ki te kensan ni mem mem ai na konan te ke po kana amen merurung e sana ke kairo e
1: na misroi
0: ai pan nanges kana kwam ka te kiroi na pe mai kan
1: ai je chakati kiroi ja ra kora dia ki ari magin ai ni natang me menachina ani sina wore ni ra bona yon magin Tahun lima kerja kan, entah gue mana ni juga cuba kata kita orang lepas nak kerja puja di kata raya sini tu, di kata dia apa, jangan tahu. Tapi kalau dia ada lima wajib, kena tiga lagi. Apa dah?
0: Punang darah pada kini kau ini kata kita orang, jangan buat awal kita, tayangkan kata kita orang nak kau ini maaf nak kau yang kan aku kata kita orang ya, tayangkan kita orang ini mending lima wajib. Tikiroi tiki mai kanne. Tetai ayu se na kau kari kita tayna konde tepota kini kuwa kuwa kote kio araki.
2: Kata orang wakian di mewah kian tu wiki ayu nanti pota kipu kini di mewri kote kio araki. Ni mangan arita pe me dia kini antara ruan di mewri naina beri. Ni garki pe me te program arita pe me tu tuhuan dekian te kensa iru ya aneta ariki aine. Ani kapua kikan aku ane panan kiri pesi pukin nomoran iru nte tau tehan nostalgia kete ti fats. Te kensa di memme pon tuhuan me bohon di nanti te kensa terapata. Eri eri kiri ya aine ni kapta cuan nabe. Nana wari te pota kini kua kuan joa mnape ki te WHO o yes pankana te kukua maisi ya o meta ki a kunia ki pa ye menin te kensa iruia o te ngaun mea wamenwe i kukoia erike iruia te kensa ni memmeia o waki wane ngaun mea wane mea erike iruia rinanin te kensa aika ahohohoro e khatiri anepa te WHO pa te kensa nte memme puntaka wawan karina ni kensa ari erawata maisi ya o meta ki a san rota ki kini ka kuani pa imea wia meiai Mei ion na pera kiribas te kensan te memme poningaia, ari ia muamna ni maisi o ameta ki asa ni pua mea uia iei, ni kapota ua ki meri nani ni kensa ke tape ua. Nungua te ngā wapui o iei te ngā unu mea uamen maisi e kiribasa ki asa ni pua mea uia men te kensan te memme. Sina taraya pa te kensa saki si te kāngangan te onnape, mea ngaya pun te kāngangan epe ion na pera e kiribas. Te muantain se suena konan tu tokuare kena na urupai te kensa, On tu tokoa te hapuani pai, kie puani mea un te mena mei ei. Iarana ki te ora ke te kensan te memme apapun te sasirisiri e ia ki kakarungua. Kioina pa ia ki konaani koa si kanikinaayana nte tai ari muandike ia i roum. Me nangin te tai, a koas kanikinaayana nkana ia kurakura ke kaka ia ki roum te oameta. Aikai kanikinaayana te kensan te memme. E merak memmem na kia bukina, tapuni memmem o ni kaputa. E ripuna ko ke ake tapuni memmem. E peaura tapun o... On memem ni kaputa. Eko kakoro puburan memem ke teini memem. E natara nus ke ni metua on memem. Kanga arun teini kunin te orans. E na yei te kiripia pia ke te paye sipu ni memem ke yaani pein. E na us ke nsipu memem. E na yei te ran enako metapun memem e etari memia ke nuraura. Antai kana kaire ke roya te kensan te memem. Pon na ine. On haki apaka yaririkin te abui. On kanapun yei na musu. Saki singa ya, mengkana ko Amerika rika imuin te tayari atoki. Ora kin na ina miyai ke kwa makoro. Te moko o ni mekin te mengin. Ika kora kora anepe kaire ken te kensan te memme irom. Mengkana ko kawaririke ka ponga naki ni pa yaikai. O ika kirika akara watam. Na kon namririki merurum o antutukua kiriken te kensa te memme irom. Ika uruin te pota kine makuri bukin te meuri o akatuki oraki. Pa irarikin na taakin kankina. O enang kakawa ke taakin merurungin memmem pa yei te kensa yei kia kia. Eka umaake pokona pundrein suusua memmem ni katua na makaina ibukin te kensa naroni parawana yu. Pusi tapun peim o karawa tohtoana o riringa memmem o kakaya te pa yei sipu ke tenipia pia yon memmem. korawa yo yon memem ni kabuta on korawa ne pe memem arisito wana ipukin na yo ha nga ke ameta na kodi ki aine pankana ye kan ki na yen jo ara ke ti ken sem te mem ne ere ke rom mon tai kawari ra ina vere vere ni katwa han me pun kora ki men tia wa wo wana kon tia wana me wan te pakan tai ipukin ka ho wan roi ti ken sem te mem ye ha ha wa ke yo pe na mon tai ya ki ni korawa ki te sesuo O men ka ho wa ki pa ongan wa ki na ki makurin to ko o pa ina ora ki ki main ko ra horan te ken san te memme montain ka ho wan e ken sa te memme e bon montain ne pe ne pa ina ora ki ki mayere ai bon panan te pota ki bun hin te me uri o ka te ki ora ki ni ka urin ka ti me twan ka ro wan ka wa in te to ko na on jo ora ki ayo ta ora wa ta me ta merwa ka ti me twa te ka merum ta ina ko kan amara ke ka parents in ta ina ko kawariri kia ki kato kate moko te koupen te mengin o te nankona. O kati metua te ha memme ipukin te tokoan te kensa nte memme. O sika ngai rora ni pene pa na sisu ipukin ka meona na kwan te kensa nte memme. Ipukin pa ni nrongrona o rita ki na kwan te nampan tarepoon. E isu wa hawa akia uwa wanua to wana akia akia nto mea ki na kwan uwa awaruwa iwa ni katoa kanimea pong. Pa e kakawa kiri ki te tokoana na kwan ni katoa kanimea.

kata orang macam ni mewah kian tu, biar yo nanti pota kita kian tu mewu yang kat itu orang kik. Ni mangan ada tapi me, dia kian nanti ruan tu mewu ni nak beri beri. Ni kar kipe nanti program ada tapi me tu tuan dekian dekian sayur yo ameta, orang kik aini. Awak ni kapu awak kan aku anak ni panan kiri pasi bukan nongran, irong itu tau tehan nostalgia kita di fats. Tekan san de memnya pun tuan mebohon di nanti tekan san terapata. Eri eri kiri ya, aini ni kapu ta John Nabe. Nana wari tepo tak ini kuaku an John Nabe kita WHO. Oh yes, pangkana tepo kuah mai si ya ameta kaya kunia kita ye menin tekan sa iru ya. Oh tengah un mewamen mekuaku ya, eri kiri ya tekan sa ni memnya. Awak kaya wane ngau mewane mem eri kiri ya di nanti tekan sa. Aika aho ho horo. Ya khatiri ane pati tapli uhe cho pati kensa ndemme me punta ka wuan karina ni kensa. Ari erawata mai si ame ta ki asan rota ki kieni ka puani pa ime uya me yei. Mei iyon na pera ki ribes te kensa ndemme me puni ngaya. Ari ya muanna ni mai si ame ta ki asan ipua me uya yei. Ni ka pota ua ki me rinani ni kensa ki tape ua. Nuwa tenga wapui o yei tenga unu mea wamen mai si ki ribes ki asan ipua me uya me nti kensa ndemme me. Sinataraya pati kensa saki si tekaangangan John Nabe. Mengaya pun tekaangangan nabe yon na pera e kiribes. Te muantayin susuwe na kona antu tokuwa rekena na urupai te kensa. O antu tokuwa te kapuani pai kiepuani meaun te menna meyei. Yarana ki joarake te kensa nte memme papun te sasirisiri e yaki kakarungwa. Kioina pa yaki kona nikosi kanikinayana nte tai yari muandike yei rom. Me nangin te tai akos kanikinayana nkana ya korakura ke kakaya kiron te ameta. Aikai kan kinayan te kensan te memme. Emerak memmem na kia bukina. Tapun memmem o ni kaputa. Eribuna ko ke akia tapun memmem. Epeaura tapun o ni memmem ni kaputa. Eko kakuru buburan memmem ke teini memmem. Enatara nus ke ni metua o ni memmem. Kanga aron teini kunin te orans. Enayai te kiripia pia ke tepai e sibu ni memmem ke yaani pein. Enaus ke ni sibu memmem. Ina yei tiran e nako mei tapon memmem e itari memia kien uraura. Antai kaana kaire ki roya teke ansan tem memme. Pon na ine, on haki hapaka yaririkin tiabui. On kana pon yei na mosu. Saki si ngaya, men kana komerika rika imuhin tita yari atoki. Ora kin na ine miyai ki huwa makoro. Timoko onimekin temengin. Ika korakora anepe kaire kin teke ansan tem memme irom. Men kana kuka waririkei kapongan haki nipa yei kai. O ika kirika akarawatam. Nakon namdiriki merurum o antutukwa kiriken te kensa nte memmei roum. Eka uru nte potaki ni makuri bukin te meuri o katuki oraki. Pairariki na taakin kankina o enankakawa kia taakin merurumin memmem paiei te kensa yei kia kia. Eka umaki pokonopundrein susua memmem ni katua na makaina i bukin te kensa naron karawana yu. Pusi tapun peim o karawa tohtoana o riringa memmem o kakaete paie esipu kie tenipiapia yon memmem. Korawa yo yon memem ni kaputa on korawa na pe yo ni memem ada sito wana ipukin na yo aka unga ki ometa na kodi ki aine pankana ye kan ki na jora ke te kensen te mem me re ke rom montai ka wari ra ina vere vere ni ka tu hani me pon kora ki mentia wa wo wana kon chawa ni me wan te pakan tai ipukin ka huwa wan roi te kensen te mem me e ka hawa ke yo pe na montai ya ki ni korawa ki te sesuo O meni ka huwa waki pa ongan waki na ki makurin tutoku o pa inaora ki imae ni korakoran te kensa nte memme. Mwantai ni ka huwa wan e kensa te memme aipo ni mwantai na nepe ni pa inaora ki ya ki. Ngayari, aipo ni panan te pota ki bukin te meuri o katu ki ora ki ni kaurin kati metuwa ni karawa ni kawain tutoku na honcho ora ki ayo. Tau wara wawata meta meerwa kati metuwa te kamerun tainako kan ngamara ke ika peran sintainako. Kawaririkia ki kato katemoko teko upen temengin o tenankona. O katimetua teka memme ibukin tutokuan tekensa nten memme. O sika ungaye rora nipene paana sisuwe ibukini kameona nakuan tekensa nten memme. Ibukini panenin rongrona o reitaki nakon tenampantare poon. E isuwa hawa akia uwa wanua towana akia ntomeaki nakon uwa awaruwaewa nikatoka nimepong. Pa ekakawa kiriki tutokuana nakonikatokana.

katawuran wakin di mewa ki an duwi ke yu nanti puta ki bukin di mewri oka tuki ora ki. Ni mangan are tapi me de yakin antara ruan di mewri na ina gari gari. Ni gar ki pe na tu program are tapi me tutu huan dikin di kensa iru yu ome pa ori ki aini. Oni ka puwa ki kana huan ani panan kiripesi bukin nunguram iru unte tau tehan na osteria ki di defense. Tikensan de memme pon to wana me go hon dina nin tikensan tirapata. Eri ri ki ruya aini ni kapta chon nabe. Nana vare te pota ki ni go hon chon nabe ki de WHO. O yes pan kana tu go mai si ya o meta ki agunia ki paye me nin tikensa i ruya. O te haun me women me go hoya eri ki ruya tikensa ni memme ya. O wa ki wana haun me wana me eri ki ruya ri nin tikensa aika aho ho horo. Ya khadiri ane pa tita pliu hei chou pa tika ensan de memme puntaka uwa ni karina ni ka ensa. Ari irawata mai si yo ame taki asan rota ki kien kapua ni pai mea uya mei yei. Mei iyon na pere ki ribes tika ensan de memme puni ngaya. Ari ya muanna ni mai si yo ame taki asan ipua mea uya yei. Ni kapota uwa ki meri nani ni ka ensa ki tape uwa. Nungowa tenga wapui o yei tenga unu mea wamen mai si yei ki ribesa ki asan ipua mea uya men tika ensan de memme. Sinataraya pa tika ensa saki si tika ngangan joan nape. Nangaya pun tika ngangan epe yon na pera e kiribes. Te muantayin susuwe na kona antutokuwa reken na naurupai tika ensa. O antutokuwa taka puanipai kipuwa ni meaun temenna meyei. Yarana ki joarake tika ensa nte memme pa pun tisa sirisiri e yaki kakarungwa. Kioina pa yaki kona ni koosi kanikinayana ntetai yari muandike yei roon. Me nangin tetai a koos kanikinayana nkana ya kurakura ke kakai yaki roon tiwa meta. Aikai kan kinayan te kensan de memme. E merak memmem na kia bukina. Tapun memmem o ni kaputa. E ribuna ko ki ake tapun memmem. E peaura tapun o on memmem ni kaputa. E kokokoro buburan memmem ke teini memmem. E natara nuus ke ni metua on memmem. Kanga aron teini kunin ti orans. E na yei te kiripia pia ki tepaya sibun memmem ke yaani pein. E na us ke nsipu memmem. Ina yei tiran ena ko metapon memmem e itari memia kien uraura. Antai ka anaka ireke iruya teke ensan tem memme. Pon na ine, on haki ya hapaka yaririkin tiabui. On kana pon yei na mosu. Saki si ngaya, men kana ko merika rika imuin tata yari atoki. Orakin na ine miyei ki homakoro. Timuku on imekin temengin. Ika kurakura anepe ka ireken teke ensan tem memme irom. Men kana ko kawaririke kapong anaki nipa yei kai. O ika kirika akarabatam. Nakon namdiriki merurum o antutukua kiriken tike ensa nte memme iroum. Eka uruin te pota kini makuri bukin te meuri o katu kioraki. Pairariki na taakin kan kina o enankakawa ke taakin merurungin memmem paiei tike ensa yei kia kia. Eka umaaki pokona pundrein suusua memmem ni katua na makaina ibukin tike ensa naron karawana yu. Pusi tapun peim o karawa tohtoana o riringa memmem o kakaya te paiei esipu ke tenipiapia yon memmem. Korawa yu yon memem ni kaputa o ni korawa nepe yu ni memem arisito wana. Ipukin na yu aka unga ki ometa na koriki aine. Pankana yei kan kinayenti orake tike ensan te memme erike iroum. Muantai kawarira ina vireveri ni katua kani mepungkuraki. Mentewa uwa na konchewa ni mewan te pakantai. Ipukin ni kakua wanroi tike ensan te memme. Ika kawaki ya yu peana muantai yaki ni korawa ki tesesuo. Ome ni kakua waki pa ongan waki naki makurin tutuku opa inoraki imae ni korokoran te kensan te memme. Muantai ni kakua wan e kensan te memme eipun muantai na nepe ni pa inoraki yaki. Ngayari, eipun panan te potaki bukhin te meuri o katu kioraki ni kaurin kati metuwa ni korowa ni kawain tutuku na huncho oraki ayo. Tau warawa watam meta merwa kati metuwa te kamerun tainako kang ngamarake ika aperansin tainako. Kawaririkia ki katu katemoko teko upen temengin o tenankona. O kati metuwa teka memme ibukin tutukuan teke ensa nte memme. O sika ngaya rora ni pene paana sisuwa ibukini kameuna nakuan teke ensa nte memme. Ibukini panenin rongrona o reitaki nakon tenampan tarepoon. E isuwa hawa akia uwa wanua to wana akia akia nto meki nakon uwa awaruwa iwa ni katuwa kanimepoon. Pa ikakawa kiriki tutukuana nakon ni katuwa kanimepoon.

men narakati na kon kanwa narata he kangaro ayo meuri FMATE 9.9 ibukim disas pai romoro disare re inuko awal pana ay kaone meki nagi akene time to ande hi patan kong raibo yuo weko anti rarikim taina meuri FMATE 9.9 etime to ange meri meri nipeko ibukim ay buken na pera ekri pesa.

Questa sera per non rai non de to ware kai si qua pe me ne ire rana che te kuna na re pon kuna na karo te te utai ke pes na ko an nara tai mong kai e pon wanua roi te meni sa ya po roi te a wanua yo an meori FM 89.9 ta meru an te tai ri ke yo ke po ruai wan te anon ra waki a te pui na na kai mkai anen te anon rai na sena wo tapio kora Kanaruna pa yei katanua tani kos, kona kona ando ngurai di merinan na ko. Ara uo na koim te tairi kia iyo. Ngai ari te rana ko kanua na meikane, te ime toi rari kiu, ka me ruo ruo ai ki, anna uo uo i ko nukuna i ka tangi ro ai, o nukuna na paika renga renga, ipu kina nguram te tairi kia iyo. Te ranua nua sa, koa ki ina pa katanua ta kia tangi ra ki koa kaya.

Kupentei meto nora nakon pana Meuri FM 89.9. Naratai mongkai aipun si tepi me wanwari kita menis mongkai ya poro iti awar waiwa tetai dikei. Nandam ta pana kongora me yei ayong kane. Kaya aipun si tepi wa tetai ya poro i tekuata nakon te awa. Ruai wan tetai dikei yu nang dei sekumang kane me mkongora are takara kini kawa mesui po kimi ngkaya teai ke tea teai ya kongo ngora idari ke nam redio na wan na pate tairi ke iyo. Auri nga re npon na per wai wa kuna kuna nungurai ka penen kokan tayen rungurungu mentiru ni kare ke rungurungu panahan kiri pes.

men na rakati na kon kanua na ratai e kangaro. Aio meuri every May 9.9 di bukim. Tisa sapai rongorong, tisa reire inyoko. Awai pana ay kaone me kinaki aki anadime to andigi patahan kongo raiho nuwa weiko onti rarikim taina. Meuri every May 9.9. Iti ime to anki meri meri nipeko ibukim ay bukim na pera e kiripesi.

Uruguayo, Narena Kinapairon Namsan in a church baker. Narada Monka Yapon see the Buina Riki the Minis Manka Yapu Yapora the Buina Yan Panan Mauri FM 18.9 the Meran the Tidiki. Menam Tapanipong Rame Ye, Ipon de Tandiki, the Pananica Mauri Nakoimka de Metong Ram. It had a Kyo Yan Mauri FM 18.9. Kaya ni korona imen namka mayon tapas kit tira na ko kanuan te tatayri kayo na ko na ko minaran tatayri kayo pon pa ina na pati tatara roy kiyo kakaraw-raw na pusim tira pa ko na kukuray na nan namtay ni pus kaya ni yan may ngam to kwa tapin na pangkay tapin kaya mo sirawam kiyo na te ima to ang kanin pon ang ano ko di kita pa kora awde na rin eh kaya na ko na kawaro ite temesu at mo sirawa ina nan te tatayri kiyo Sena kamera, iru yang the Celtic woman, mak nana, erase me up.

Ate, tapanan kami rin ako yung maigturon tayo nga po ngayon. Kuya, kung mga usmahan ka na pang kanya ng kaukuki na kung panan Maori FM 89.9. Ara tayo mong kanya ipon si tapoy na te tapoy meten wate minis ayah po rai tiyawa isu wante nga po ngayon. Manam tapan ako ng ngara maya yan kaukuki maya ayo Maori FM na kausus na kuya yung pukini nga po ngayon po ngayon ate takapong wanong wapangin tinamakay na yung ito pa. Wanga wapi manoa ade na mga wana kina paye kanwa na men nanen en kausus ipukim me ta pe korali tan na kausus inanante ta pe wate tain kai rang ene kim boto tora taike yan kanga ngai ka kan tani nga kin te main nguram apen te ta kapara pre ri kia papa ki ngai re sana wa kina kon te nga po ngayu me ta pe kora imanya ko nguram ka ngora yang ngoyen te minisei te puina te minisei muin te awai suwa am kong rana pare te tene me wa ke ka kaki pos te awa wa nuwa ka tanwa ta ake a tangi ra kina ko ye po ken nong ram te nga po nge nam ta bana ko ka usus me ye yan ka ku ki me ye ai yo ram ni yere ta te upe na ran ko me an kai ni ka ro ko ai te awa wo wa te tani me an ta ye yo ko na me ori ri kin ko ya ko usma

Kahit ako pa ikaw tanong pa matamtera, katang-tangan ni wariri kaya ni kaya na kung rayang o yan di minisayin tayo nga po ngayon. Naratay mo ang kay, ay pun si, ni may wari kita minisayin po rai suwa, iyon panan mayo di FM may tinampay nain, ayo mo ang kan ni yang o yan di minisayin po kina pa, si pangam maya kakawaki, na kuim nanon tameron, tumani nga po ngayon may tiraturo ayo.

Yang wia, nanti ministeri. Yo kira mo yengana mete mera kina nanti mene tete ini mani. Ipo kina paya kona kini tete kakaru. Nana riri. O yerang inu nani paya kantang iru ya hati ya. Aki tapi men, aki hato kariana. Teme nanti tete ya yu, inora tia nungu ya kwa kaka iru nasina. O etaku. Nasiu. Ape ni nikona nana roa yu anako yu ame tangkana ato kanikai. Ipo nrangi ni pipi tia ani. Mengkana koko naki. Wako pun nikona ane penti metu ane karawa ya roi roi. Nako ya aki hato kanikai yu ame. Paan ni kota na payo ni kawai mendeki pati wame tangkoi e ako I kawai. Te toto na nano na konte pa iya tangiri ara patara. Ponte uga na tekanikina na konte ro konte mani kani I kawai. Te wame ta yako nani piero ngaro na meana iyongo. Ipo ni kona ni piero ngairi ki paai ni kapene. Te wame ta ya I kawai. E na pon ria ni kakaira aro nra patana. Meana ki kairi ira ki ron nra patana. O paai akani apene ni irekereke me paai ya ki tangiri ira patara. Poto irekereke me kukureina, muengaroina, amarakena, o mustrawana. Ame tai kai kawai, aki mea kan meau ya, aya kaira ke muina me te pai ari apun tangiri ya. Ibu kina paha ki tangira chaka kukuri ya narangi ni peisi, o ne kai tuki, paha na kukuri ya. Jo ame tai yai kawai, puni ya ina pe anakona anto ato ana nanuna, o ni kuna ni meua kina te kua ua. Ia yo ame tai karangi nta meerua rongorongo ia, mesta ki anua ia. Ako o kote tuta meerua ke te roiru ime tante kuraki, meni pundesina, o pun taan pia pia kani kawai, taan noa ni kai, o taan ira. Jo ame tai yai kawai, ipun kai rira kini panan nanuna, Oyata ees mesta ki mente pai e konani pirina ko mangaia. Mangari ingen kia kia yata ia e ira ki ni karawa te makuri e buri. Me pun ti metu ana penda ki karawa ia ibu kina pehebun na taia. Oya ki tangiri en kan kabua karinia na mete ya karawaina. Ti kawai ipo ni konani siripure ia ipo ni rona. Poya wang anda ki siripure ia ki rawi haki tapi men. Anuana ikata merua akuwa ua o nisaki. Enapun katoka ni kahia yonta ia ni kariri me kataki o ika nganganako. Paya napun na ki konani paka me yei. Ti kawai ipun kona ni pepero nga roi anana mekin. Oi ikona na penda taha aron kurakura nanon tiwa meta. Menna run meenna ntona nanona menteun. Oe kwa ni kawaim pun waririkin kakayunim. Tiwa meta I kawai. Pun ngaya jista pepeiri aron anana mekin nanona. Paya teia o iuta pa inarang inimai sirikite ka nganga. Nkana ireputau teun na konte pai ari imuan karike teun. Nkana sirang inunun. O sina pun ruotaki. Sina meraki. Sina uruaki. Hasina pun uruaki ya nape tekoraki, akes tangiri ya, anta pibuki ya. Uringa, pun si ito wanamta ini meun te meuwei, ngayari era kwa kekarika meun pateka penyenta meerwa. Pusi ya, Yesu, payana tau ya run meun me anuam. Pun si ngayi akona andangani kwa tekorakora, areko tangiri ya nikatuapung, poko nariki pati ikawai e tawatoa nannano, naru naripun tangiri ya meirohum. Ame ikan nyari akwa kona anape ya ini muana rokom nam keke yaki, awam toko inanun meun te meuwei. Yangwe ya, Demi ni saya.

Kupente meta no rana kon panan Mauri FM 89.9. Naratai mong kaya ipon te puin roi te menes min jawa isu. Ang kaya ki mga tauroy era ni mewa ke pukin te nga po ngayo. Sina reita na kwa rawo wan kakausi meta na kwaim. Terpa. Una na makina te te merurung ki o te ntukina petakan taning o te taning arus. Na kwaim kwaya ta intereire yana kwa usmaka na pangkay. Kaya takay ni pas ke kwato karana pang kay pyom inaron ta meron tay nga po ngayo. Kakatikiroy ko menaw studio ikay te itikiroy di kay mga kaitaran nam kanuano pong tay nga po ngayo tay pepe katay am tay. Kapong anaroy am tay nday day paya kiyokyo kitiray day. Kaya nga yaris na. Kakameo ko may kay mera uwo ay ka arangin kakameo ni kakausimeta nangano ko na pe kinanana pa nangano ko tay nday day makauring. Men manivin na ko aurin rin eh, akin na tayo meto nangangani ko, ang kakaw tamitami eh.

nara tai mongkai tapi meten wa te menes na konti awa wa nu ayon tanan mauri fm mai cinam pai nain te nga pa nga yo ya ka mauri ko menam ta pa na ko usma ka me yei ko ya ko spa manga ro ni ran ta me ran te nga pa nga yo mauri fm te metan wa ki po ken dei tan nara ka usus tera pa ko na pei sin te ra ke ke on te kena pa te ta kan tan nga me yong ka ta me ro ina nan ta me ran te nga pa nga yo ko ya na ya na me ngam ko usma ka ngai an ka ro ina ko am kai nga pong yan me ngam ke na te me tan pon ka kana ko roya mai kai ata kan tani nga pau di neri ne na kuna nang an ko te kata pani na te merurung na ko im na man am tai nwa ke me ka ro na ko spangam ata in tere ide yan ko usma ka te te ki roi di kina nan me nga kai taran nam kan wan pong tai te nga pong ayu sina ka me ora de ta na ko ra wo a te awa wanu ma te tai re sina wa ki na kai yan kana ko ikatanu ata ipakin nang ora am tai nga

Ion Banan Melody FM 89.9 awal orang kaya demi semuin jawaban wa senang tahu orang kan dengan kanak kaya kata nuat tak kia tahu orang pergi dengan orang tengah pengayu senang menang kan dengan tawan kan wan tepung kaya apa senap tayen kau ring me kata orang ake sakarikia men obisen tawan kan wan tepung. Tawan kan wan tepung ipukin de tiawanon raina miang orawaki. Area kata orawaki men nopisin tawan kan wan tepung. Gepo ni miawan takara ngaina. Takapong ewan wan no kito pa. Ay na toki kamenenanan tiawa awan pakantain tepung ngay. Metuan tiang takata uroi. Yai kata utawan metuan tiang ipukin tiawanon raina miang o tiawanon rawaki. Kanuan anak-anak uperan aku pai, ay kare ya menna ki metua roi. Aki anak-anak kare kia taka nganga. Taka uring taurapai yampai men ka metua iroi on tutukua. Tema mana ngai tari. Korakoran takarau taka tauroi. Ete i metua napa kata utawan korakoran takarau. Pai anak-anak rota tionon raina miang. Dikita apa kia rota kindang puaka, ay ka kakanua men korakora. Kanuana teto nakon tapai karina nu men takarau o pokapokan me takameran dan takawai. Takauring kararuai tapo ki arota kin teto men takarau o taratararoi. Dayan kawai ka pokapoka men kameran dan. Tepayariki ete imeto to wananginang o takakarau men tenang buaka kura-kura. Are menai meyaki rosi yang innono dianon rawaki. Irarikin nane, tepare kon nang aki anak ko mente low pressure, imiang imaino kon jaonon raina miang, apon te imeto anapangkain dosi tapo jaono. Tarante raina, tengaina ayo na wananginang men karawa epipete, anakonan korakoran tapetay. Tarante tayrike na wananginang tautana men karawa epipete, tiang emetua tau me imeyek meyo, Nipirina tepuina na kon tepi men meo te not, ena kona antoka dimerinan taina kon wapui te not ki ena koriki, tain takarau. Taari ena merepu men puaka. Taraan te ponga taka ni mea pong ruai wanda ki topa, te wana, ki te utana te wana nginang, men karau e pipite na kon nea pon taun taapa tapioa. Tiang e pipite men metua tau, mei meyo na kon meyek meyo, Nipirina ni mea wana kon tepi meni mea ote noot. Taari na roi meni merepu. Taapu eran tangai na ayu na wana inang tautana meni karawa epipete kia pontau. Tarante tairike na wana inang meni karawa epipete. Oani korakora di merenantai. Tiange metua tau meimeia ki meio. Nipirina tepuina na kon tepi meni mea ote noot. Ena kon antoka di merenantai na kon wapui te noot. Ke yo nariki intainta karau. Taari ena merepu meni puaka. Tarante ponga taka ni meapong doa iwan naki toopa te utana ta wananginang meni takarau ke me takarau epipete na kon neapon tau. Teang epipete meni metua tau mei meia ki meio nako meio ni pirina ni meaua na kon ni tepi meni meo te noot. Taari ena roi meni merepu. Taraani Christmas tangai na iyo na wananginang ta utana meni karau epipete na kon neapon tau ntaapu tapioa. Taraanta tairiki tau tana tau wananginang, men karau e pipite na kon nepon tau. Tiang e a pipite men metua tau, mei meia ki meio na ku meio, nipirina ni meaua na kon tepi men meo te noot. E na kon antokari merinantai na kon wapui te noot, ke ioa nariki, tain ta karau. Taari ene meripu, meni puaka. Taraante pong takani meapong en riwai uando ki toopa. E na wananginang tau tana men karau e pipite. Tiang e pipite men metua tau, mei meio na ku miang meio, nipirina ni meaua na kon tepi meni meo te noot, taari na roi meni merepu. Taraani kanton tangaine e na wananginang tau tana meni karau e pipite, na kon nepon tau ntaapa tapioa. Taraante tairiki tau tana tau wananginang, meni karau e pipite. Tiang e metua tau mei meia ki meio, nipirina tepuina na kon tepi meni meo te noot, Ena kon antoka di merenantai na kon wapui te noot. Taari ena merepu meni puaka. Taraante pong takani meapong ke. Taraante pong e takani meapong ruai wanda ki toopa. Ena wananginang tautana meni karau e pipete.
tiang me tua tau mei mei mei ki mei yon pidi ne te puina na kon te pi me ne meo te not ta di ne meripu. Kawain na makaina i tene pongi main tius ki e te tani mei yon. Ka tau tau an tira me te yabusi pukin tiaon on reine mea anke i pukin Christmas. E usin nora taari i Christmas te inga ponga yu a kaan tani ngakin kande mga yabusina. Te pi me to wana te minisi na kon te nua na kon te tani mea on tai. Ndiye tana to wana te samari to wana ono wate mita. Tira rei muina, au wate minisi muindua iwa na kon te tairi kia yu. Te rina nua yake te samari au wate mita. Tiora me te yabusi pukien te anon rawaki, ke i pukini kanton. Tiora e kantani ngaki kanton to wana te minisi min te pime to wana te inga apongi ei, te rina nua yake te samari ono ua ono ua te mita. Te yabusi nkande ni pakantai ono ua te minisi min ni meua, di e tana to wana te samari ono ua ruai ua te mita. Tiora rei muina, te pime ono ua te minisi min te pime to wana di muin tairiki, kente tairiki ayo. Derina no yake te sumari ono ua a ua te mita. Awane ta wane kanwan te pong, are eka taura waki me na opisin ta wane kanwan te pong ari pese ipukin te anon raina mera waki. Awa yu ngande ipukin te anon ikiripas me paanape. Are yas pa karikia inanon tape ua te minisit nako. Ta wane kanwan te pong ipukin te anon ikiripas me paanape are eka taura waki me na opisin ta wane kanwan te pong. Arei peso, te awa isu wante inga apa ngayo. Taka apa ngay wanu wanda kito pa uo wate nga wapi maono uwa. Enato ki kapongan ana na kon te awa ono uwa ni pakantain te pangihay. Kurakuran te karau te katauroy. Ito imeto katautawan te karau ipukin te ano ni kiripes me paanape. Kanuana, iay tapo, Toon taa po ikaharina numen takaraw o pokapokan me takamerandan takaway. Takawring kararuay taa po kiaro takinti to men takaraw o tarataraway. Tayen kaway ka pokapoka men kamerandan. Karimetuan tiang takatawroay. Ito imetua katawtawan karimetuan tiang. Ipukin tiyaw no ni kiripesirikin taa po ki anakunan ro takin. Nangini karawai ka kakanua meni korakora. Kanuana anakonanu perana kupai ka raya menna ki metua roi. Taka uring taurapai ya menka metua iroi paia ki anakonan karikia taka nganga. Te paia erike te imetua tenang buaka roota teono nikilipes me paanape. Taraan teono nikilipes me paanape putaritari me makin tengaina yu. Ana uananginang tautana meni karawai pipi tentapa tapi uwa. Taraan te tairi kena wananginang te utana meni karau e pipite. Tiang e pipite mei meia ki meio, nako meio ni pirina ni meua nako te puina te not, e nako nanto kar merenan tai nako nuapui te not, ke yo nariki, ntain te karau. Taari ene merepu. Taraan te pongi pukin taka ni meapong e ruai uan doki topa. E na wananginang te utana meni karau e pipite nako ne pontau. Taapu tape ua. Tiang e pipite mei meang meio, Ni pirina ni meua na kon te puina te not, e na kon anto ka rimere nan tai na kon wapui te not, ke yo anariki, ntain takarau. Taari ene merepu, taraani merakei ape yang tarawa maiana, te ngaina iyo na wananginang meni karau e pipe te na kon ne pontau, taapo tape ua, ntai ngapong ayo anto kirimui. Taraan te tairi ke na wananginang tautana meni karau e pipe te, ntaapo tape ua. Tiang e pipi te men metua tau mi me yaki meyo na ko meyang meyo. Ni pirina ni meua na kon te pi me ni meo te not. E na kon anto kari meri nantai na kon wapui te not. Ke yo nariki. Tain te kakarau. Taari e ne meripu me ni puaka. Taraan te pong e taka ni meapong. Ruai wan no ki topa. Ana ua nanginang tautana me ni karau e pipi te ntapa tapi ua. Tiang e pipi te me meyo na ko meyang meyo. Ni pirina ni meua na kon te puina te not, taari na roi. Taraani kuria ra nuka pe meme, te tangaina iyo na wananginang meni kakarau an nukona anu korakora te mere nantai te inga apong, an tape ni kiri kaha kirimi. Taraan te tairi ke na wananginang meni kakarau,
Jeng e pipi te men metua tau mei meo an piri nani meua. Nakon te pi meni meo te noche, nakon ana pento kari meri nantai. Nakon wapui te noche ke yo na riki, ntai ntakarau. Tari na meri pu meni puaka. Taran te pong etakani mea pong ruwe iwan toki topa. Ena wana nginang meni karau e pipi te, an korakoran tapetai. Tiang e pipi te mei meo, ni piri nani meua nakon te pui na te noche. Ena konan toka, di merinan tai na kon wapui te noa ke yo na riki, tai nta karau. Tari na roi, men merepu. Taran na nous tapi te uia pi rua na kunau. Tengai na iyo na wananginang men karau e pipi te na kon na pon tau. Tapu tapi ua, merepu nte pe, na pen tapu tapi ua. Taran te tai riki na wananginang tau tana men karau e pipi te na kon na pon tau. Tiang e metua tau mei miang meyo nako meyo. Ni pirine te puina nako ntepi meni meo te noot. E nako nanto karimere nantai nako nuapui te noot. Ke yo na rikin tain takarau. Tarante pong etakani mea pong ruwa iwan doki topa. E na uananginang tautana meni karau e pipite. Nako ne pon tau ntapa tape ua. Tiang e pipite meni metua tau. Mei meyo ni pirine ni mea ua nako ntepi meni meo te noot. Ena konanto karimere nantai na konua pui te noa ke yo na rikin tain takarau. Tarando no to ata mena warure tanga ina yo na wana nginang meni karau e pepe te na konna e pontau nta pata pe ua. Tarante tairiki. Ena wana nginang meni karau e pepe te nta pata pe ua na pe. Tiang e me toa tau mi miang me yo na ko me yo. Ni pirina te puina na konti pi meni meo te noa ena konanto karimere nantai na konua pui te noa. Ke yo na rikin tain takarau. Tarante pong eta kane mea pong ruwa iwan doki topa. Ana wana inang tau tana meni karau e pepe tena konna e pon tau, nta apa tape ua. Tiang e pepe te mei meia ki meia ona ku meia. Ni pirine ni mea ua na kun te puina te noot, taari na roi. Tarane pahana peta ngai nea yena wana inang meni karau e pepe te na konna e pon tau. Mere pente pe, nta apa tape ua. Tarante tairiki. Ena wananginang meni karau e pepe tau nukona nukora koran tapetai. Tiang e metua tau. Mei meyo ni pirine te puina na konti pi meni meo te noot. Ena kona anto kari meri nantai. Na konu wapui te noot ke yo na rikin tain takarau. Tari ne merepu meni puaka. Tarante pong takane mea pong erua iwan na kitopa. Ena wananginang meni kakarau. Tiang e metua tau mei meyo na ko meyo. Tiang mei meyo nako miang meyo ni pirine te puina nako ntepi meni meo te noche taari na meripu. Kawain na makaina ite nipong ima intio si kita tani meyo. Tiora mete yapu si pukin kiripesa o paana pe. Ekaan tani ngaki pa eu sen nora taari ngkai ekaan tani ngaki ondo kuro intiri nanu. Aya kete sumari wanu wano wate mita ruwai wate menisi min ruwai wa te inga pengei. Tia pusingkan ni nakon tetani mea on tai, tepi me ruwai wa te minisi minte nuwa. Tepakan tai ayo, dia tana wo wa te semari ni mea wa ruwai wa te mita. Tia rari maina, wapui te minisi min ruwai wa nakon tetai riki. Dedi nan waya ke te semari ruwai wa ke te mita. Oh, aku pernah ngurah nakon panan. Mea uri FM 89, tekan tani ngapaya tapanin roi tawan kanwan tepung. Ipukin te inga apeng ayo. Kanwan na pati nga pong ita ko peta panin roi. Dayan ka uring ay kakakawa ki pa kung nariyain to peray. Namuha ni pa ya me urim. Inanontayin te dayan ka uring aki akos ki enro ko. Men na opisin tawan kanwan te pong aripeso. Ay wapuy te minis si muin wanua yung kan ito wana rakatanwata. Ari ang ira kinakunan te nga pong ngay. E kukurein katanoata am kampane metai trading. Pai ei te maawa nanatapane makuri ipukin te menna te account officer. Ipukin rongorongo na epanin. O kamkonan reita ki nakonna na ara phone number. E isuwa tenua akia. Akia isuwa to wana ni meawa wanua. Kini kawarira naramein iam ipan rayepe. E uki mente pongei nikiran reita ipukimi kami ake kami interested. Antoki, ntepi mea ua, no kito opa anteririke ayo, kamrapa.

Yo na pamta nera pobusir ya ko se na pamta inga po ngayo ka ngai te kana. Mauri FM 89.9 te inga po ngayo ya pobusi ta kuna are ta tu. Panna ka mewai no ngoran te inga po ngayo. Korara pa te kero inkoi. Kona mauri na pangko e kati. Ka veru me namta po ikane ayo ngane kuna mare ari kina run peo. Ka mewai kona kuna mare ta tu. Iron Jordan's parts. Te kero ari kime ikane.

men laragati na kon kano na ratay ay kamaro. Ayo meuri every May 9.9 ibukim. Tisa sa pay rongoro, tisa rey rey nyo po. Awal pa na ay kaon na mekinagi aki na dime to andi kipataan kong oray ko nuwa huwe ko onti rarikim tayo na. Meuri every May 9.9 iti ime to andi kimeri meri nipe ko ibukim ay bukin na pera ay kiripas.

Ay, may na ida ita na kuwam kaya o ayon ka na tapusin na pare san ro kun na nga po ngayon ka ngay tiya ka na. Mayuri FM may tinang pa inayin. Kwa tayo ka na panikata nga te ko na ngke po ira uwa. Ido ya ka hindi ita ka rin root. Pa oni anime ni ko na uware aki ay nanon pa imi. Kaya pa nakarina angira. Pa sinakarina angira. Imain karawan narapyo kun tayo nga po ngayon. Korapa. Menam tapa ne kuarei tai mei ai tiare kuna meuri na ante nga po nga yo yon kan ne kuna maria re kina no peau ke poira wai re ka en de the garden road me roi an nan ne sina katangan kan ne te kuna yo no ra ya ken na nan na ba ara me

Oh, yo na bang kanete to wana meuri FM 89.9 ya pupusita kuna are sekele pam pa sena kana kwa kaina mai kai korapa. Menam tapan ne susan kuna meuri dikin tai nga ponga yo kuna tete kiroi mai kan na yo kuna. Family Ma, it's another Lone Land Productions.

Yona beta wana meuri FM mejinan bayang sapu pusi katangan kunan na bayang pasena ka meura nungungura. Sena ka meura nungungura yei ngai metua wayo usire pisare. Korapa. Men nam tapuani ko kwaritai meye inko itios ayong kane kunamare kwa tangiria pa kanakurawan kanwan te inga po ngayu koye me usire pisare. Tetikiroiri kibengkane osena ka meura nungura. Nongrai kuna miyake kamtangiria.

iyo na bate to wana da pobusi meuri fm 89 ya pusi ko kunan narure to korana pandang pon ongora ya inda inga pengayo menam ta pan ko ongora me ye to yana patangira kunan narure ere kengkan ni nan peu sena kame urang kan ngora kuna mare patangira inda inga pengayo

menam tapa ni kong rame ye yung kanita pupusi tayo ka ni katang ako nan no nose pa senang senang misina pera ano nose menam tapa ni kwari tayo me ye na uere ke menam tapa ane o yung kanita kunam ye ye pe ono nose titikira ikimay kan.

Yung kan nere ipon nara kapene na pani katikiroi, kaya ipon si wo wate mene saya porai te puina, ki, menam ta pani kong urame yei te takai tauri kina koim kaya kwasan, andro na kanuan nara wani kakaki po sa iyo, kwasan na pani kukurei, nungung urai kuna mare kwatangi dia, ki, kuya ne eha kiri kam tai, kito ang kuya ne kwaspa, mga roni dan te inga po nga iyo, tai da ro mem kong urai yun, mga pon tai na ne pe iyo na kon te inga po. Asana kana kwang kanara kapene na pupusi ayo. Meuririki ya pupusi te kona de tera ure na kopo na takai sipo. Pa e mangaro kona pe. E mangaro ko mauri nga ki yang kora ki na te ya ki amena yon tapi te uem yang. Austa me po na rawatau o na siya. Ana tekiroi mena ya tapo. O pot na koim na bangkwe di sa kana kopa na kora pari ki o tekiroi nkoe. Kona meuririki nkoe ke hachi. Menam tapo anya wa yung kan kuna me yare kena nu beu te te kiroi di kin tona ki me akana kwa ka te kiroi ya yon tapi te wuyang.

nen larakati na kon kanwa narata he gangar ayo meuri FM 89.9 ibukim tisa sapai romoro tisa reire inyoko awal pana ay kaon mekinagi agyan ati meto andi hipataan kong oraevo yuwa wepo anti rarikim tayna meuri FM 89.9 iti meto andi kimeri meri nipeko ibukim ay bukin na pera ay kiripas.

men narakati na kon kanwa narata ya ikanaro. Ayo meuri every May 9.9 ibukim. Tisa sipai rongorongo, tisa rehre inyoko, awal pana ay paone mekinagi, akya natime to andrigi pataan kongo raigo, luo weko onti rarikim taina. Meuri every May 9.9, itime to andrigi meri meri, nipegu ibukim, ay bukin na pera ay kripes.

men narakati nakon kanwa naratahe kangaro ayo meuri FM 89.9 ibukim disasapai rongoro disarire inuko awal pana ay kaon meki lagi akena dime to ande hipatan kong raivo luo weko antira rikim taina meuri FM 89.9 itime to ankimeri meri nipeko ibukim ay kenna tera ekripas

Nakon manena, tepeani karawa, menasina, o sipuna, itapon temerei pondiki. Kanuan demerupe, menasina, o sipuna yon pikeni peu, teunuuniki. Kanuan demi, menasia, o sipuna, menasina, o sipuna yon pieso. Anausu taparu yon kirismes, o tarawa. Kanuan terea, menasina, O sipuna yon tapite uya miang. O tapite uya meyaki. O anausu nikapene yon nikunau. O ntapwa kia kambina yei. Sakosa metena nukawaki. Nikongo inkami musirawantiro. Temane. Titari. Tisipu epesin tangira kiroura. E teapua aiwa. Nkwananua. Isuwa. Nukitopa uwa tenga wapi maonowa. Te awa te puinan te inga apong. Pukini metena, e apon koro arakina. Sina karau nanora, papon na iyo tokira ni kapene. Sika ita awa te atua, i pukini meuna, ayasan na nganna. Tapatana, evene nrau irou na sina. Karumeteis, kapiri, yon muripenua inikunau. Awa ane meiro iya nausu, yon tarawa, Awani kunau, aika asiku imuina metangirana. Aya tangira kiiri anatianini, tesaka wakina ita uya.

0: Buen día, metano Ryan, Melody FM 89.9. Nada tay mong kai pun si ruai wa de menesai por ai de pime wo wa. Na de mai ko ma meng am ko ran te nga po ngai yure na ko na na pe. Nangan ko tay en de de ke ma tay en ka uring pun ko ko ngurai am na pe na ron nam tay no ngurai on Melody FM 89.9. Auring aren te pime wo wa ko na ko na ndo ngurai tay en ro ngai ka po men de ru ne ka de ke ro
1: Kuna meori te saamora, kaaragi na kon itera na raa kakongora I meri nantai. Antia waiyo aresi nang mga konan kapenya tapewa te minis, ntara iri kaaki tapewa peika asan diki na nantapong ngayi diriki ay kapakana. Baikara baika asan diki na nun wanunga pong indo gitu apa ndiri kei kaabung ina kotaya. Sanori ke ngaya ate mwan soa kiri kaaki na kontiriri ki te ngaa wanibupua isibui meto wana. Ntepong ngaya wanunga indo gitu apa te ngaa wanibupua isibui meto wana. Kita ada bukuan yang mempunyai menemui dari diri naku, awak ia bayari kita urara ke apa pura yon makoron Amerika, eh Chicago. Eris naku tu urara ke ani nonun gua tepung, awak era ke yon tiap bukuan.

I can argue Narana at the one Pogan war. Oh, I back in the Pogan region. I'm a rate at the Wahani Mina. Tita Pirara, eh? A pundiki, yon may yak mainukun, Europe. Yang, on Puntirikina petangar wapopo wapi metawana. Oh, yes, for Korawak yatem one canakopana, eh, meow. Tinanun tiririo yon America. Ayo to one a mevokon depos nakin rorun, tayantakaka, or a meow tinanun tiririo. Iki ako na nuwa dati meren busporo na tineta ko na kong minga ikakakokoro siri na nun tiyongura ang takanaw pa na emeo yon ribo sa nakin titakakaro. Ntita yani, kentiririk yani o tiririo eti meto antiki patuwa na terapaka wepo o lupo ni karokato po ngay o takanaw pa na emeo rin na nun tiririo yari ki patuwa na tipay e sa hati po uyay ntita yayo

aywara detailles ne mata oroin meroro wagina te paito wana esta nu poki ya million me million no ameta ni kato pipia ti anabe te paye era naki pa te heart pacemaker ya kakawa ki bagono ata mu ante paye te heart pacemaker te heart pacemaker pun te device se karina ki ron jo ameta ayi yana kanga nga borona o te device ani ina kunani poka kama kuri rawan roi te boro keno control pa min te boro pa ina nomo Melia, no kito pa wanunga nte ririki te ngaru wa pupu abu ina wanunga. O toa kita mei Sweden, a karina te mwani kakoroin pacemaker, e bukin te buru iron te oraki, te maani e yarana Annie Larson. Nke karina kita pacemaker ane iron Mr. Larson, o e pun makuri sinanan tape uwa tiawa, o e mga toki makurina. Me awa ya kwa toa kita ni mga korowari kito wana ibukina. Te oraki ane, e te imetua ni mea wina non ririki ay kamais, Ansipa musirawa, ndiririki wawa tenga ato wana. Ae uwara, ndeta yei, sile mga tauroa ni meruro yuante pa ito wana. Eti imetua ni kapuonga naki, ndeta yei ni muyenga ni karukua puonga ikai. Tepai, e the microwave oven. Ndiririki tenga arwa pupu abu ime ni meuwa ni wanuwa ni kitopa, o te kampana e the Raytheon yon Amerika. Yangana ki tepiepa ni kariyeya pa enakona anuwa, yon karawan anakukune ya puu. Yon korawan te pai e te microwave oven. Ayo pun kanuan nana kukuni awana rapekau te insinyen te kampana ayo e Percy Spencer. Ari ikuni apa te microwave oven e pun konan ka apuya te amarek. Inge nani on te pungyei o te microwave oven pun tuwana te pai e iriai niyei nanun muyenganako. Pa ina konan ka peisi arun ka apuya kin te amarek mte taye peisi awane piepeti. Ngayarin na mtay ni mga kapunga na te microwave oven imuina awring parungorungo numuan kuniyakina iriki wanipu imetuwa na tiririkin nako ironte isinya Percy Spencer.

by war akane ta be war ngorongoni baiga asandiki me ome ta ga kinagi aga ire gere ke mete pa yeri ki nte pungye ndiri ke ka pa khana ko tai ai ka ko ko koro pon men dikin te pui te pua ka mon ka ka tai yon te pai nora ki mete microwave or ira ke yon ri pos yon te sports awa mai siriki uringa de songora pa pe ka ri kinte pungye yo ako na ana pani mangari ki parungurungo ika na mga uringa ki na kondiri ka ika na ro. Men meuri FM 89.9 kurapan nungu ram asakati ki roi ko indikiran kanuan nampunga iyo.

Kuna mauri, logoro omen panan kripa silo ngayi, piko pinge. Esa ante aquí na te kampana a te kripa is corporate development limited ke te KCDL, pai muin te kukuna yon te pakanuto ke oiran penin te itera. Meiniku, hao enora ki pa ea ki roiroi bukin te yokin pai. Ayore kama to aki mwen karawan te kukune yon te pakanu to ke oeran harapen nare enai pokan payaki mai Christmas inga ye kuneki yei isiwa te besende te free fatty acid ke te FFI inanun noeran hayapin hao ayue kawasa pa yaki tamarua ibukin maa ki tenakina ngay enariyei si tenua te besende te free fatty acid ke te FFI noeran te pin mainanu o ane roi a paina ki intuan te makete. Eri ke aiman oiran te pennare ea ki roko ntaina, pa ea amekai o i penna ki harangin sikuni mean. Nga nane o men te kanganga yo o ea kavenea hana pupusi te KCDL na koya te pota noamata, pa aria inanga te pupo te besente te poutoka yon tara ruan roi ea pen. Nga imen na koroin o roi roine ea takataka, aina mga kwasina kwa oiran te penna isaki, o ante imatoa tangira kinan na pensinani kuke.